He tau tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tau tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ko te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui. Anā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā rere ki o tātou, tini aitua, ki o tātou, tini mate. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere. Haere, haere atu rā koutou, kia waiki nui, kia waiki roa, kia waiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira a puti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, ko pakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.